ingi agi eniki ngebala di papan nga ganduang talo da sama bunga dengo blaba minyak aduyuang

0: Samantha, Binali Hari, sa Dalamay, sa Marindang Malay.
1: Malay FM, Sibulay Kajalay.
2: YFM Segulay Sijalay.